0: Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yung radio. Napuan dalawang namin. Ti alma pro. Yo lengon cucut na.
1: Ngarunga nguruni nga minga yulu hari mara mandi lu harai. Tanding weda yunga nga da wari nga narai. Ngarunga nguruni nga minga yulu hari mara mandi lu harai. Tamir meda yunga nga da wari nga narai. Wari nga narai. Rige wadu kumi mandana nyara wadanya. Oda ulur manu yudai kudai gay irge balu minyana nyara wadanya. Oda ulur manu yudai kudai kudai gay jenjering ala ala kadal bidar hujabrinai. Yerang ala bulawa iman mula nyani gay jenjering ala ala kadal bidar.
2: Hi, my name's Catherine, and you're listening to 88.9 FM Yungle Radio.

0: Yo, tuan maka yung radio nga ma, ngarang yingi ya goyo lang. Yo, jujut na.
1: Yo, ini naman manike nga ko Location by Day featuring Burner Boy. Kangurung ngamiri dya, manike ako ga Lovely by Billie Eilish ka Khaled. Kadun na kami apa jaman manike ga Linkin Park merep, ka manike jaya ko nam, ka balanya.

0: 4 PM yulong ma chingala palmeria chama ngo tawa yuna ka chama kule tawa yura okerengol
1: ni maringi ngoni duan ya ngai lo nongo yoto ngai to ka school el marki bichan bile kongwa er nongo yoto ngai to ngutan ka maringi tere militarian pingol bile yutangorian ka yala ngo miringa itungala palere martunga yemay makmala ka yama yan kong yan ge yoto ng school el beak bile everyday nyan Buk mak jamar kule, wal tuka lau yun bala skolil. Nungo duele jamany, ngandeo, bapa, oyol ne jakamir. Yan kong walay, ka maringite margato wal ka ngonili bili skol ngoryan nina. Walal yadwal school attendance officer mala, pichan bili wal ka marichi liu mram. Buk mak korwa ngakur nguna territory, jamar kule larom, ngunik kabay ngu skolil marichi. Mulito nungo jamar kule, bayango ka marichi kolil, ka bayango nan ngu main mak reason na dao, mak nindo ngu ni fayan na maram, rupian nito bayi mwalay, o mak nito marichin bala kotlil na. Mulito nungo yoto bayango skolil marichi, ka bayango nga ito ka butter bichon nungo, wangi walalang, walto skolil marichi, o nito wanga wiripurong, no kal skol ngor kalingor, ngang dur walalang, walto kunga inu na. Muli ni kajaltir ni tumarangitir bulo nan ngu gapman ngu rules mala pala na kun mariki nara uskolil. Pala ni tumariki website lil attendancesupport.nt.gov.au o ni to ring him up to al 1-800-206-317. Tuan yang ay message being orli murung Northern Territory gapman ngur, Hiel Darwin.
2: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay, you could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
3: My name is Ruby Hayes and you're listening to Yungnuo Radio.
4: Taprek. Kyo namere. Yolongo yolongo, dao dao listeners. Maare na kun ngarang uli kadoal wanga anganyur dao mala tiang bala lemorong dap maram. Yan bilin na kun busy yolongo na puro. Ka, I hope mang uli yaka na kun ngurong idi. Ngayang uutun, uli ngara uli ka yaka na kun bichan linggo. Yurta mala dao lemorong dap maram. Yo, yan na kun duwali yang ay busy. Ka, na kun happening wala lemurong kalka things na kun life mo yabla niya lemurong ngulik ngulong iti slow down or lay down but yaka na kun ngaraka na kun numalanan mo madaw yamalaro mo kubili na kun ngarang ulik ka ngayang umirir ngarato ka daw malalimurong jama tap ramdura ka deal ads yung radio or studio or ka nga naro sharing ko lemurong warpam ko kundi yulto numa ka ngama kaduan niya Katuri jatura dao ya kuyam na ngay dual stress. Yo. Ka dili dili murto marchi dual tao la karna mer sharing mer ja. I hope mato nakun walo gurupan ka nga maka dual dao. But before tura dao niya kuyam ngarangat limurung dumani ka inirpan nga naraw.

Yo, ngone din makan ngakol orman na achiro it pang ngon mukang ay doal ngon mga lembrong kadapir ngay ngone orman ja yan nakon ngay kan ngotar history nan ngon history ngon ina ngay kan langal ngon ngay kan ngotar experience nan ngon kangro king ngon rom kong ngay singatir atester kamani kay ngay darwa darwa may makmala jama limurong margit tinyero limur to margit tira nang ngunda lechen di nawe kor mani kay kor ka ngundi din lumadi ang ngulingko nga kol sekin wan jabulo kayan bala niya wakal stewed kay kamang oong rong e rally ayo kadon ni limur to kangon ni din daw nga ma nadwal nga stress stress siya dual rumbal yung limurong kalong ngulay margi kum o margi kurupan limurong ngunit yaka limur lin akon may makta kay nga namir o ridikton limur to presya bala niya tarway rum do ngay to yulong o ridikton umaram stress. Naling wala nga idolin ako ng uli yurtay mag-room do nguro yiri yun tuwala ginawa rumbal nguro udiri yun do ibig yan rumbal yun nukal na kun ngaypit do na ngula daka yung ama yaka manymak yurta na kun nguni ngay room dya rumbal on dito daka yung ama niya uri po nito ganyim ton nguruki di rom ko stress ko ya ko stress ngay ito al na kun nito yaka manymak ta kaya nga namiro nito yaka manymak kum ganina o ngora kapayang ko nito kana tuwali di stress kulmaram ready puri-puri po nga ito al daka yung nga namin rom di aki di really o stress ko huwag kal na nga nala ito kung ka yun dyan akong stress siya rom nala na yan yan karaban lumalala kaya ako yung mga pagi chineriks to dual mangko ngulong na ginawa na kong limurunggal tarawa puri-puri po wika malaya ko parawa, wiri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-puri-pu

0: kangolongi di malang ni wikai nakun ngole kunga yon ngai to darara yam dole di stress wo gulmaram wo kunga yon do marka tu ya kada ka nga marere mletter nanja le morto nakun ngone ka coping e palanya limurung ko limurung bal nakun kunga yon mergana yan rumbalel no kin galna na kun ngoni di ni rip up to wana na kun ni tung roki di kanan yan rere bo manokin galna ni rumbal yon yebe yan na kun guna ra yon ni to dal chan ngai to gana yan buma rumbal yon yan nokal pichenda ka mailin lakram beli nak kon darwa limurung ulika malak maram wal ngangur nak kon balanda itu kaya ko yang dual kam responsibility ka social ka economic kali or rupiah jama nangula mala ya palanya waru yo kana ngula mala nak kon bulo wangai ngo on top of that kumurudal problem malangon nakon life ngorle morongoli ka nakon malang maram din na nama yeben walang ngorle morongal relationship na angola yo tol ngala to bolo le morong na wi manika inerpan nganaro
1: thing that we always believe as Aboriginal people, Indigenous people of Australia, is that we always believe we don't own Mother Earth, the Earth owns us.

Yo ngunin makanakol Yutindi Tribal Voice ka Green Hand Band Love Solution. Ka doon ito balay din daw lorongir. Ngunit to stress ta kay nga ma, jinawa rumbali yuli burung kalunguli kangayatam yako malangapak ilalakam stress hormones malayako. Cell malawala doon dya. Kana yan nguli doli di cell o stress hormone maladawartun. Yo, stress to nguli na kung nguni di diri yun marga wada nukal to rumbali yu buma nguni di stress o yakka. O wana nungo to ngay rumbal daradayir. O blood pressure nungo to naltyan ngula makngali yun. O wada doctor nungo to ganyar to mori stress to. Nguni din, immune system, yako, limurong lingeta muna daray mire. Rumbal ngulo na ginawa limurong kal. Rumbal yoka ngetam. Kamaringin naman already na dal immune system. Daro mire limurong kalakal na mire bayap purong nguni gara na bayar respiri niya walo yung mala. Kanakundong nguni bichan di din. Takay nga bala nito. Takay nga namire nung ito blood pressure makmula ngali yun. Kanangulan yung mala nakun. Nguni din stress to rom do. Worry po na kung may mga room ngunit to stress ta kay nga ma marga to kung ayun para rin niya ng room ngur. O nito yaka riri da kay nga ma pain. Yabi yan. Marga nito rin po bala meron na yan wonder para rin ngo na ngur ngula room ngur na kung thinking mo na yan na kung ganyip na nito bapi o yapala niya na kung yo. O wato ngur ngaradala kung para rin to mo yaka rakato wato kalki pun na meron ngarato jump it tiri yabi yan. Pilibaman nga rin laom, kung kando, kawal mo ni, kung kan bala yan, kalkikon na punong kalangaw rin po namin, kangara nga tuliyak, kang ulit kikeh pala niya. But, after ako ni malakmaram mo ni nga rin ako na uwi, laom nga rin, pala na malakmaraman na kung tarak to na uwi na mak na, kangurungin bala nga rin, ever since dyan akong jumpin, kanyip doon na yan nga rin ka. Yo, nakon bala niya ngor may lingor wakan niya. Kam, karorter to stress level nung ubundi, kawir po ngay to yarup ton bundi di bili. Kawir po ngay to rungir balay di bili manymak ter. Normal ter. Yaka dual stress yo to win gaman nun na nga bundi to ngay gol yun. Yorong ulit to kabichan bili yan stressing out ngunit di nyakan manymak. Ngay paan ni ridik to stress to para mong bunungon. Bayangon yan balang ni manymak ti stress ngur. Kapala niya rin ya rom do ngay to ngay tem nungo. Takay nga namin na room, kagoyang nga namin na room, doon yung ni physical, ka mental health ya kulit ka nga pa kila karam o health dyan mamirimala. Yo. Ka darawai room do, ngay to kayo lang stress maram na kun warawai, kabulod tuwai manji umala, mari room malang untuk ka na malang doon, jama kur kali or ka kupa nga na merito ka ni stress ko rupa na merito bili ka rupia to ka wangkat ngay merito ko yang ripo merito rin do ka jama na kun upit ngur even merito rin pala to nirik to na takay nga na merito na hindi na ratala ngunit to ka penaral yukul kurun uti niya maram ngunit di ratala ngunit din stress na ripo stress yorom do nga ito wal nga nung ujambi. Marga nito kuya nga nung oi ni nalchan nito ka nina nako ni wal nga ujal nito ka nalchan nina o nito tawartun bing mori diwa nga ngur o community ngur nakurungunin bala niya ay room do kawangay ngul nito moving out chipting eben kanito ngunida kay nga magamay mak ngurungi di ngunin nito bichan di nakun kawari po bahay ngunito darangan nako ni ka stress mara mo da kay nga ma kabay ngun nito na kun sharing nguni di feeling malanong oy ni bile namak yakan ni maringi na chan nito ngurir nguni di daw conversation ito na kun try la karamul ngual yakan ni maringi pala niya makpay yo bile every na kun yul ngo different ngay da kay nga na mire wana minan ngo tungurir na le room do yo tolto le marbulo mani kay nga ma yan gaya la labolo rongir di pal daul yan da marwin di kawangan. Ngay da kay nga namire wana minan ngo tungurir na le room do yo tolto le marbulo mani kay nga ma yan gaya la labolo rongir di pal daul yan da marwin di kawangan.

Yoo, ngi di ñu bakkan nga ko abandon waterfall mané kay ko ka na bala wala lang version na we down under. Yoo, ga dañu ka bala idin and they will daw lu ngir. So ñale murto na ma na mala gamuro stress ko. Yoo, dañu na ko da ka na mañ. Ciura ngi ñamar dar way ngar to ka daw ñu la kam ñu yakkan ma tu ñor ñamar mak kay tu dal ka nga win. But lemur kadele the area ngur na mana nga idol stress yan important darwa mala lemur dal yol ngong le kapala nya mala da kay nga maka darwa ngol ki ya ka sharing wala ngoy wala bili wal ka thinking yan beto ngon ganan yan water well dali ka darwa yol ngol ngon na nga itu ko ga yon ona professional mala health mur kale or ka goro to mereo ka people ngon wala ngatul kan ngala chari di marchin ka if wala ngon mana pam ga wal to taw nungo korupan na chari wal kan ngala chari di marchin yebalanya yo kam tonyele mortu nama kala kala na mere dola chen program goro na mala stress ko gamro wal mala ngonde da kay nganda mere jakam ngol top top to na mere anxiety ka boloni to ka barare ta kay ngamani to ka barare ka repuna a mara karitere ni to ka angry ka aggressive repun to ka worwo mere worwo ni to ka sad tere ka irritable kal ngadar watre ni to ka frustrated kal ngagar pe una mere rom ka depressed ngayang o to na mere rom tuan ya ta ka nga na mere na ko ne pala nya yo ka tuol malang ni ta ka nga na mere mala ka tiang mala na kundong ni rom dun na bulon really we come yo ka tuan yang ni nalcen ng to body react nalcen na kunito da ka nga ma if you're stressed nani to experiencing ngole na kunito da ka nga ma stress ya bala nya to kam ratala kam nya mrere ni to ka ka werbury ni to repo ka wanga ja indigestion ja do al kolon karpe un mrene ni to ka ngattao pa ngo to ka man ma kom ni ngatta na kon lokka o yaro maram una kunito ka da ka nga nya mrene ka bloating na yan ya bala ngo da ngatta lokka yo dari di malaria ngur problem ngur kawa wanga ngun ni to ka ngir mirir na kun ngir na na kun ngo tu yan bika bo na ni no ting ingan bin ngo ngir na ngo ni ngaja ngo ni ding ngo ni wanga ja wanga ja ni to ka wobor union ka na mi malabale ya pimples ka shingles mala no ka turumbal ngur breaking at wat na kun munyuk mala ka dodor ni to ka ta ka ngana mer ngai to ka ngaja ri marichi ka rumbal to ka bach pach union kabulo na kuno chen ni to ka behaving chambi no ngo tongo nele di na kuno pala nya attitude stress your room do dan ya kabulo na kuno to ka na kun malak maram go mo ral na chen ni to ka do li stress ta kay ngama ya pala nya na kun na ni to ka bar ko kun sam ber na ay to ka yul ngo nya ko ya ngabe ni kale ya kanang do na kabulo ni to ka ya ka na kun man makkom ni na ngaya ngo ni to ka war wo yen na mil ka ni ngo to funa tingo da wartun ngatin tunga natin ko ya pala nya kabulo ni toka problem malang malang ni toka try ngora resting ni toka bayang ni toka man makom ngora o bayang toka man makom yak kur muktun ngora ka last ya smoke drink alcohol take drugs tuan dia malang ni darwa mir toka ngarali buncun yan mana toka luka yan ka drugs malawang ngo ripo ripo ngulungi malan itu kau report di nak kon relik tu stress dong itu kau dawat tu mulai itu kau duga duga tu lagi malaluka yo kata oleh mertubul mani kaya ngama ka balam turan malang last nama cila kala kram dawo pi foto dawar yun jangai tuan ya dawo lemurung ya kawal jawar yun jangai

You know, makan ngakol mekam aja manu teenage band mala ba man ngoy mala band group mani kaya ko vision ga being reading ga mojin broken love mak ngoy mala ga letter sticks yo katon ya tura bala idin daw lorong ir ya ka wala jawar ya no matu mani getir ngaram ko ripun to ngatu yo to mala kram daw ko din ngara lika sharing no malan do ala chen yo ngoy radio ko daw mala no mangole ka ne ko yang ayen be no mapile ka ngoy mani getir ngara le merching ngoy kabala nya ko de bele mani getir warba nomor le ka ngoy mani getir same time markapir mala yo so ya ka wala be ko yang just because ngara ka dal nin na behind dual speaker ngoy ka wanga no malang kanu maka ngama en be ngara merter na motta den numma ngara dal balanya bele na kun numma tunga mala le mur balanya no dao kamen makte bele ngara le kala kram le murong ka ton ja ngara to ka last bit of the dao mala le murong lakram nawi ngorong le numa to ka kaya na ina kun tune in tuwal na pruka dao ya ko na mena ngai dual stress ya palanya yo so nalito darangan jale murong ni to stress jang ay nakon gupawin ter. Nalay mala. Yakuri ay tunin to ka. Kabulo memory nung to ka udo-udup tun. Memory loss. Kaya ka nito ka may makum remembering. Nakon nal ni ki nirpar o rupia, key card, bawit, anything. Kabulo nung to ngataw, wana nga habit jambi. Kabayang nito ka ngayang umeri exercise ko. Nakundual ngunin sa mala area ngur. Ito maringgitir. Nalay nito ngunin di darangan. Stress ngay ito kupawin. Tari yulungo. Tuwal mala nito ngunin yulungo alya na. Ma even nukin gal ni. Repo research ngur ka romi ako ya ngulit yulungo ka win. Redicted stress to. Ngunin nyakan man mak ngay ban. Maramong bunungon redicted ngurong edi. Tuwal tukan akun. Takay nga na mirgaba ban. Stomach buka dual. Kulon. Redicted na yan duka. Ka reading ngunin ako, Castro Irritable Bowel Syndrome. Wo walang ngulik ka, guru rin ko rin ako, IBS. Ulcers tong, nakun ngayat pa doon yan, nakun kinawa ko na gulun. Nakun mapa-mapa na mirir to even. Yo, buhara mirir. Pia-pia ngur. Ka rin po, reading nakun cardiovascular disease. Bakta niya rotor ko rin ko rin. Yor, numato, buloy daw ka nakun maram, doktor wal na mirtri dya. Kalau yang kaya nak kundual ngapa malaya aku yang dao yo katual ngara tu bulu mani kain depan before tu radar mamen dao ni lemurong aku yang dua lah ngoyang ngoni nangai dal stress

0: dan magayong ready ang matiyam talino chochot na
1: yo jamar ko lidi ang balakang utan unen lidi ang balar ray piri balat karang ka balat ni marjolk ni unen ni chal ka nang mer ni tukang utan unen lidi yindi trinja ngarin ngan ngutar unen ngarin macin ngutar ka papa miringo ngarako ka ngadi miringo tarai miri madan nguni madakan rai piri urung aran ka wangan dako madakan yakan itu ngulan al chan jama yakamang uci ya yul nguni ngay nungo ya kuroto yakan itu manangiri ngula yul ko nguni yakan nungo ka Oni nito nama yul nguna garnung na o uro nguna yakagit kituro. Manyma kumayana nini ka ngutan nito machi manyma kumayana. Mnito lang ayong oni manyma na room jamala margiti niya rao jamar koleo. Oni napurkan ngutar ka margiti napurkan nguni di mala room. Na pruto nina ka kajal kri na pruto ya kajal kork mirir marjol ton ngadin ka bapan o marin o guruto mirin mala ngone di na pruto nyo ngole marang grupa na ka rapiri ngone di ngulan na nito maram ka nito barko at kum na nito maram ya kayan gal ngadalti ka no kalayan room to nito ka nina ngurung iti Ngunit din pala niya kung dahil yung pala niya yol ngo, kalalkal ngay. Kapala niya kung pala niya yung lalakarampitian, nito nga rin makmakton. Kangarato nun na makmakton. Kati ang pala niya markulo yung lalakibang, ngunit din ro, makmakton ay ngay atol. Tiyal ka nang umir niya markulo, garoom ka nang umir. Pilawal ngunit, yun din mala. Na umir na mala, Dilingin mirna ka diramon kawal jangan lewat bicara natal ngara yindin mirna ka ngara pintu dalwa ngara kakana amara koi ngara ya ka ngunina purja ya ka balanya kanan nina mil jamu ka dal dilak jangan lewat kanan nina na balanya kon ngama kolik ngomala ana ama tuka mala jari yon nguruki di rom ngomala Ngatil jangan lekan apa yang oyu tu kurukan amial tu yurtai. Dungara nyumukulindo. Pai ni tu ngalapal namri tu naga jaman ni tu kurukam. Kadera mo itu yurtai ya kabichal ngomaram. Nen ngoy ngay yu tu amial kal tu kurupan. Ngutan tu unamuka tu kari. Ngara yu ngara lil kuna bibi lil. Rum ngay tu kuna nama. Kamar gitir na ngay tu. Ako na chan nga ito, marichi, ngun niya yalawal ito, nanong nawa-nawa, diramo ko na raw. Kanan ngun ito, miyal ko, abichan bili. Miyal ka ito, ngura ngunal. Ngura nga ito, walal ito, bala niya, batan nga niya, batan, miyal na. Nawal, gurutalil. Batan, gato, walal ito, urin yun. Ngunin nako, yakan ito, batil gari, Uri pungwal yul ngwal ka lokwal tobatan muni nungula karambitan martin zaga dunu payan yakan to ngula na yaj kurjama o dukar ngun to waptun balabitan ka de akon manangir ni to yakka manangir ka mata to win jon yuwal ken to daula karam yakanyal ka na map the meal Nama itu yul ngon, kabitan itu yurk ton. Mak-mak ton awi rom ngon itin. Yo. Diramu yurk tau kapalanya beli. Maricitu kamu nuku ngal yun. Nah, miyal ku ngatil, kamu nuku tu ngal yun. Ngoni indi. Kayur na ngaitu ngon itin tu lakaram ka. Mar ngaitu yalla miyal na indi. Kayutu ngaitu maram, gurukam. Maratu yakka yal gitir ya pican. Oriri miryoto yakka. Piling ngurung ngay room da ka lakaram. Kardira mo, yurtaw, ngayto walal. Dira mo kunaraw na nawa-nawa, walto bichan bilim. mukmaram wal tunganya ya ka ngai tuwa ngai ya pau ka ngamau ka do ai ko ka wawao one the room mala kamil gurupan ngateling room ka bolondo ka ngone tena tapi kurna ngone to dira mo yaman ka wara ona to kanin na pala nyan ngol to ja madar pa pala nya na ko irpanarau ka ngata ngai to galukka ngolong itar pai ka ngoi the room mala diang bala ngoi ka marjor ton yol ngoi yurtai yol ngo miyal kadira mo pila ngoi na majak ka wal indin ka ngoi wal tu jama bala mirna wal langkon jal yol ngo room ka bichan wanga puturo ni tulap maram ka puturo bichan itu ngandi upapaw o guru tumire umala ka walal nungo tulak karam narchan nito yo yakato ni pingana jama ka ngoni ni jal ka nang mirja ngoni ni room lo na bay ngon ngo room yo yo ka ngai tong ni bichan bele nan ngo jamar koli ka ngai tu bichan bele walan marang gerupan ngoni na indin ngoni mak mak tu na oi na yo ka palanya
2: yo ngara dal jarol ka ngam ni makka ga yol ngo radio

0: Yo, maka nga mayul ng radio, ramen gining kati ulkurka, kaya talamra, dual maka radio nga madol bala gumurka tirk mong galik ngor. Thank you.
1: Yo, listening ng mga dang warpam,

0: na mere pop magiol ngo
1: yo tenjang ara twin de beng ka toal kapek buffalo boys buffalo boys ta balena na kon mp ngatil jang mp ko tenjang ara twin de beng ka terence kurwewe yo dao malange tola kam national kadel buffalo boys ngo abalanya kam
2: yo araya ko papi english time ara terence kurwewe Mele muleka orin cumana. Ya mawa nga family bendri olang mitun molmo. Lon wang le mule. Ka ne le murung punya ma le mule ni. Bil ne we polanya. Tamba le mule marche na kon out. O wa nga ngwe ja ma ka rungi rale ne le. Ya ma le murung ta. Ba Florius kalmala o ngula na ja ma. Kara galpo pelma. Ole sta kole mule ni marche bala. Weekend na kon Saturday. Pala push til na kon malan singil erli mali fishy line nen mala jawon ba on garan jole mali jaman ka garan ka gal po male muro boys ko ka bala nya
1: yo ga how nika feeling onini de pala ja jamal waptun how nika feeling letto pray on go trumbal nable how nika feeling
2: era ka feel letto ne ra jamal waptun ne ra ko rumbal healthy ngara jamai ane ra ko brain open garum bal da ko bire bire ne ko da kon skill da ko jamo linga rayang dol ara tu ga ne ra ko kula ngodin mam wa nga ngor na kon ara lenin na en ga pangor le to action jama ulana oni bila ra nyina ngor jama ngara marang wara feeling da ko happy life ne ngar le kon fan ngor mara le boys na ko lemur jama mirin mala o Florius na mala Awalnya ini happy rakal, awalnya happy orang kal, boys kal.
1: Yo, thank you. Tuan nak perkenin nengara, Terence Kurwewe, Kak Brian kan number. Thank you.
0: Yo, thank you. Nampalengko, betul itu dah. Tambah lagi orang ready awal.
3: Yo, you're listening to your radio in Katalala.

0: The time is 11 o'clock.
1: Yo, ngara nyako, hango, ayongo kota ngara, era ringo, ora ora ngara, papurun, may mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, karpo. Ngaman no maka, yongo ereo, tiyara, erkala, ayo, lingon.

0: Yo dangam gat biar mak show 7 o'clock dango yurung radio nga.
1: Yo, ami ako Adrian Gruwe. Yo, dangam rakam dao. Biar mak ano ko galen ko? Pananga ngarong erop tu napale langile kaname arong ngaya. Pananayan mo chenga jal kren. Manatayan ko rumi na pananayan na na. Bevale me gaachin gaachin ya rakkun na gap kap tu na nam ne ko dango milkar la la la rakkun gun pra lukku da ne yuru un na pen ya ko milkar yun yuru na ga le gun la la pan wal ngen nge jal kem ya ko korum korum korum nge nok korum me nok ko la ngulu wicir ya ya unda yo wala ngai ha markap me milkar nya ko man mak nunu nya ko nya enam dango nga bitan mga na namulo itin ako no kumalerop tu na lop na bulo mo na lam na napan kanu min nga no nga urgit mo dar tu nuko una lam lop tu nga pa na nam boiling na mana oh lop min dado tu na bio bio lam aro nga binam bilam yam na lam nga nuko mo lop tu na bro nen bio lam nga aro nga pa jet tu na nga yerin otto bay ma undan bala barakkun bay ba ma win rumbal ngay nyam nana juluk tu mana benda ngayriam chatun ngaya ma ba nana de me jaga jagaen gadan am e am gadan nga tan warin mala dup tu na offset len rangilen dup tun ma nana munalam bet petun bada keben am dulung rogan na agal perbet bermulukur nanam ngacen nyako milker yu lalalain ngacen nya nanya nanam guyam ngacem nana guyam balawawa nanana nyako wei wawa bicana wei tong wanganan nyako le ma wawa bicen nanam bicana nyako ha ki juga bicana guyam nyako palangan yang biar tena kau mercat na anu kamu nak pula melomar bat nu kambing orang muluk kurung lo kalau kulit kau balik pihalim aru mengambil pulma majal kom majal na jatun kau cut parin kata nelim biar tena dalam duit kau ngambil pula jatun abal oleh nanga anu biar lem dollar pun datun, itu dia tiga nyak kau lebih jen, datun am dengan bilang na benda dolphin, bilang na bulan beri, mana bilang na, bulan ada, anu namanya kau bingung lem kau na, anu aku peace tu na, biar lem, am na mohai, na tu dollar pun buku otto, lambar otto, eramaria, datun mana na, am ni lau mana mitun mana cukur me. Cukur berut ne, mana tut tut juru Maria. Kabe apa melari man? Angat tembe angu. Tiada kab. Angat tembe beru. Kebak tu lepas kau ada jauh quick cina berada beri lop beriad. Angat tu berada. Ayo belinya.
2: You are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramengi.

0: Yo, yol ngumala. Tanda mga nga ma. Kaya gawa nga. Yol ngu radio nga. Na iku nga ya kanda malanyo nga. Yol ngu orang tango. Na pagam. Rira kaya orang tango ya. Tango. Ads radio nga tango. Yuro ngalapal mi malabana. Baman ko yung mala. Bana naman doon family yung mala nga ma. Tanda lang. Mga raringi maprali. Amangki kumda na lang. Na naman doktok. Uyak ka. Ritan ka tango mala. Palanda mala jahal mi. Yan ako. Bana nga raro naman ngayon. Tanda nga raro liyon. Kawir pum. Kayak ka yun. Ritan ka nga yatam dang nga chiling we. Manikay mala. Yun ngayon ngayon. Ajin ako nga yun nga kunam naman lang. Yo.
1: Yung wa radio wa. Rupia Maru, telephone number 1800 89 9769. Bulawanga 1800 89 9769.
2: Yo, you're listening to your radio in Kartalala.

0: Walom dango ka 5 am na chado enan
1: ara ko ya ko abanu nge ara kribe ara na le yul ngela krama ga gaeli yo ka to la wanga ngrenga ra kura nin na kalopa ka radio gronga ra to la wanga ya gora yul ngo radio at ko abalanya
0: yo ka welcome tango yul ngo manikayo ewa.

0: Now we're in the prices. Ngara Justin Gaurica, a butter tune in the Macadilla 88.9 FM Yolmo Radio, Kalunko.
1: This educational material is brought to you on Yolmo Radio by ARDS with the support of the Australian Government Families and Communities Strategy, Communities for Children.
2: Yo, good afternoon, Dualinja Linyo Blanjan, Kagalian, Linyo Kanina, Kalinyo Tutao, Guru Panakun, Numalanguning Anit Bingo Walang, Dualinyo Kanama Chat Yangbala, Wang Bimalajamar Koleo.
3: Yo,
2: Kam, Linyo Tulakra Manakun Numalangal Dawin, Picha Munian, Namangolika Malchiga Kama Jamar Koleo Wango, Awana Namangolinango, Chat Palin Malangal Milkung. Uningai kalakram pikir ngam test three line unai dingai kamu rajura ngur uning uli way ngaja markulik malal wanga jangai line unakara matja uningai kalakram uningai to you to kangutan wanga to you to wanga nama ngai to tawal ko yanga indi yolmo kamritir walar kamen mak kanguna ngai second line janguni. Muna hindi ngay kalakaram, yuto, ngay to wangan nama, udawal ko yung ngay to, muna hindi ngay kalakaram, muna ngay medium yulungo, yuto, nakon. Kanguna ngay ka third line yung lakaram, ngayong rin niya, muna ngay kalakaram, muna ngay to, udawal ko yung ngay yuto, yulungo nakon ngay kurere, yulung ngay ngunin numul yuto.
3: Yeah, that's right, kalikali.
2: Yeah, ka, muna ngay linalay man to, nakon dawal ko yung ayoto ka ngay nguling nguling nakon ngadi pero nguling kama ngayon waing ko may mag example nakon ninyo to lakaram bikin kang blanjan to nguling ngay to nakon January bon ngay to kama ngayon nguling first month to yoto yung bala white pilil kajakap ngay to nurse to o sister kang nguling ngay to may mag kong yoto ngutan wal nguling line wal yun na muna bilang ngay to ngutan nguling yoto ka bulong ngayon uli wang abitkan kam na kung ni mulong kal sista o nurses way tuwal nito yuto nyo ni pulurungan marang ulong ibalang alindi ibitkan wali wang nga limulong kal ka limulong kang ni nina na kung ka bulong nga itong ni ngalindi yuto ngal yun ka bulong nga ito ka amang ni yuto ang uni nga ito ka yuto man makumutan na kung na second line ngur ang uni nga makur ang uni nga ito ka yuto bitkan mutan kam mutan nga ito mariki ang uni second line ngur para ngay ito magkirali, ngay ito kaya rop to naman yung una, ngay ito ka third line ngupan. Abili naman maring ginado a line means, eh? Nila ka lakram a limurunggal. Ngupan niya ngay ito magkira, nguni ngay ito ya rop to niya, nguilil niya, pala nindo nguni ngay, pili ngun niya ka ma white pill nga niya, nguni walto naman, doktor niya, sister niya, o nurses to nga niya, nguni yutun, pala walto nung uwangan, bikya na way, tuwan niya yutun, nito ka ngata gurupan bikyan bili. Ngata nito nga gurupan, ngata manymak, ka ngamini manymak. Ngamini manymak ta gurupan ngata ngayon. Karungan mam nito ka nguni ngayon white, ya bala second line, mar nga ito nguni ngalit, bala ito white, nga ito rungi yir. Nguni nga ito yaka nguna white ngalit yun, bala rungi yir, second one lil. Nguni nga ito, ngula na kami lakaram, ka nguni li din, nindo nga nipiringon, ngangto nito doktor, o sister, o nurses na, health workers na, wal tunungo bulo information slakaram nguning o di why ngay to kanguni yuto why tiap tunan ngo pala niya muka bala niya na
3: yo that's right it's this jora white pill ngo is nakun milakarama jora
2: yo milakaram ngay to ka
3: yeah and it gives a picture to the nurses well ka doctors gal nalay nung yuto ka ngutan
2: yo
3: o namirin nung yuto ka
2: yapigyan nguning ngay to ka lakaram nguni diya ngay di wala lang gal. Nakyan ngay ito ang utan ng yuto, may makom, ngay ito kalakra, may gikumalan diyang sisters na walang, doctors na o even health workers na. Yo.
3: But there's pulo dao.
2: Yo.
3: And we'll come back and give you that pulo dao next time.
2: Yo.
3: About na duri dao jorao.
2: Na ngay bulon duri dao diak na ako jorao.
3: Yo.
2: Yala ngamin lingit bulan yan bulo bukurong ngir kalakram no malang tao doa.
3: Yo, kawir po dao ngat tapoy.
2: Ngai ngai po yo ngata po
3: ngai ngai po yo walal
2: yo

0: Yo, ngarai aku Wesley Damaranji, and you are listening to Yulung Radio here at Ilpra.
1: This educational material is brought to you on Yolngu Radio by ARDS with the support of the Australian Government Families and Communities Strategy, Communities for Children.
2: Yo, and we
3: were talking about na ngatta ni yuru gurupan.
2: Ngunim kadu ngatta ni gurupan ni magyutu na yuru ngatta gurupan. Warakan wine itu maram, wine itu vegetables maram, mulu malain ka mixing itu bican batan, ka bulungo kumnan ngoyuto balaguro pananganyan. O mapo, o bol maladualiti, o pirata, ka uri po mala cereal duali jamar kuli ng atta ka ngura shop ngur ka
3: panikin mirna.
2: Panikin mirna malayin.
3: Yor lor kon panikin mer. Yor
2: lor kon panikin mer yang ngata. Ya kadaro wain militeri yang tukurupan ngayon yutun.
3: Ya.
2: Ka ulipun nga yang ngata. Main mak militeri yang tukurupan yutun. Ngunan bala. Tilcipun na ngata. Limurungun yul ngunan. Ngunin nga yung main mak na militeri yang ngata.
3: Yo, you all kale-kale. Main mak militeri yang ngata.
2: Ma.
3: Yo.
2: Ka ngay itong ngunin yutun. Ka ngutanan wait ya main mak tira bala yung ngay itong ngalit yung militeri. Ka ngunin nga yutun. Main mak kuman ngay itong ngutan.
3: Yo, and keep giving the ngamini as
2: ka,
3: well.
2: Yo, ngamini nito yakam mo ma. Kurup nung ngayong giyotin biyak pili-bili ngayon ngamini man makmritir.
3: Yeah, so ngunay young girls, yuro kurupana ngata bitran bili every day, that yoto yuro ngutana man makum.
2: Yo, mga kol na madao dari blanyan ngunay nito ka young girls to, young mothers to, kurupan ngata bitran bili yotin, ngayon do yotin yung ngutana man maktira.
3: So we might come back and talk about some more dao, jora poi dao.
2: Yo gaya.
3: Wait poi jora.
2: Yo gaya lang mlingi tu bulu blanjan bukulungi il ka gulupan na malay bulu dao. Wait pilpunguni jora. Yalala bulu na malay mangi kumbalanya.
3: Yo.

0: diri.
1: Yo bukmak ngaranya aku yang jula kanga main maka 88.9 FM Yurung Radio.
2: This educational material is brought to you on Yongo Radio by ARDS with the support of the Australian Government Families and Communities Strategy, Communities for Children.
3: Yeah, so Gully Cully, we've been talking some more about the weight chart.
4: Yo, Blanjan, ngoni ngali kabar proga truwanga namin, ngoni ngoy dip na baby chart po.
3: Yo, weight pilmore.
4: Weight pilpoy. Ka... Tuan ja tulen jola kram dao blanjan tunguni ngai nguli yuto ngata loka na mir nguni yuto ya nguni ngai nguli start loka ngata ka nguni ngai nguli white dan ngomarki bala yap tun ngoi lil ka ngali mir nguli ngari mir nguli walga mangnya white pil nguni ka ngai tunguni nama marengi tun o help workers tun waltu nama pala waltu guyangan Muni din jura waltu nama ngai nguni jura ja walang kaltu taun grupan bili ngai nguni jura na wen nguli ka white walang checking up jamar kolen nguni ngai tu taun merira dukta na
3: that's right
4: kala waltu na wen ngam guyangan waltu marangi tu nyualal ka nguni walang jura dao merira ngai nguli
3: yo that's right kamila karama doctor wal marangi kal
4: Yo, mila kraman ngay ito muka na ngulungin jura na.
3: Yeah. Kamak ngay ro, waro yun na.
4: Waro yun na ngay ito muka ngulungi din na ukon jura nguni, nguni ngay ito na ma.
3: Yo. Yeah.
4: Ngay ito ngay ito ng white. Marichi ngay ito yapto na nan ngulungi yuto.
3: Yeah.
4: Yung pala niya daw, mir ngay nguni jura.
3: Yo. Yo, so there's this baby weight chart, weight bungra, is daw mir. And makni yuro rakarama DVD poi.
4: Yo, ngunai di nguni ngai lakarang belanja tu nguni ngai chat nguna nak kontau mir. Yuri ya lalang mir nguni ya nguna ngai ka nawi DVD ngai ka coming up yur ngai nguni ya kun DVD. Ngutan mana mir ya lalang mir. Nguni ngai ya kun DVD yur ngai ka coming out soon. Ka nguni nakun ngai tu bulun. Magi kung numalan ng young mothers na tao group information sa mga doktay na.
3: Yo, there's some Gadaman Marangich Gawanga DVD ngor and they're giving the full story about this weight chart poi.
4: Yo, ga ngole nito always need to remember ngole nito ga mayuto nyo ngoy ni clinic lil waying ko bolo ngole nito na mga ito nungo yap to nyuto na kon weight ngoy din Nindo ga mawit pil nyang wai ngon. Kaya lang mamiyan itong atang ay bulo gurupan gamay magpalang atang ngutan maramar ngay nung ito yuto. Now white ngutan balay di man makom.
3: Yo.
4: Balanya.
3: Bitchan bilay every
4: day. Bitchan bilay yan.
3: Yo. Yeah, gali kali so.
4: Yo. Yala lang mamiyan tawad tun dole DVD.
3: Yo, kalki.
4: Kalki ngay tawad tun na?
3: Yo.
4: Yala lang mamiyan.
3: Yeah. Yo, bookmark.
4: Yo, thank you.
5: Yo, ngaraya ko raw sira tamaranji. Kawarak tundang alikarta la skill. You're listening to Yolong Radio.

0: program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children Initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, tuwanda ako nga ratulak karam na malangge markore. Nga ratulak bipuka, nga ratulak karam dao, nga markore dao, nakuniyakurupoy dao, ngura nalil nakun limertungura, na maya markore, kala nga ratulakun ka lakaram dual dao, na malangu radio ngur, yala po naman kaya nga ako radio ngur, rira kay nga rin. Ka, dual nga ratulak karam dao, nga madanggalang ngoy, naupugan jipoy, ka urpan boy manauni uni merakan ninan uni liwa ngangur ninan merakan palangai bicara wangan eh nau ingan jin nini ne di alwa ngangur kangaran tu mari kibala manu anara uli jalan limurung jamar kureu para tura mari kirangin nama ngulanakko bicara palangai mari kinan palangai marangal palangai mari kinan ngai meranjalkun ngarat nah Cacayo, yarup tu ramai cin, bala rangin angala, rangin angal, ngai kan ngoran bar kubi bala roy kubir, marcin ngai ka mak ngai tunguni milmit pan mak payrong ini jaya kang ramai ngi milmit pan ngai rong ini, kapu hari curung ngai marcin ngoni meranjal, ka muluk koriodobok, kangal ngai rar rangin ngoran. Palangai kan nawin kurtan daga-daga yro daga-daga balcam nanan kan ngawira bala macin wer irangai mitur makin kangai rulang tur ka cukur mir kangai kan rulang tur cukur irgana ka makin gana pikiran ngai makin mitur ka rulang kadara nawe alte tinya yokor ka don je bala ka cukur tumur ka gana ngai rulang tur kawang kai macin jidar ira macin baik palangai kulun na jalak tur kulun na jalak tur bilen kamen mak palangai ngur gicang ni ya ira ngur ke main jalak kun ya ira ngai kan no bi biling uran kan berari ira makin main jalak ya mar mak ngula mak til kur mar mak ayu merkut mala berari ira ngai bilen licang ja ira baik na paina kan narat palangai pinara main ganin dan warau na ngai naran main mak ka mercin ngai bala karangan ngai na we barcur kulon ngap pengor ka barcur ngai kanurangan kalken ali gling-gling jero ka ngai we main mak bala ngai ka tangala ka tangan ngai minta langur ni na we rangan ka tangan ngai bala macin ulak lang tura parwan terang ala macin ngai parwan kana kangara kakana kanganakana ana riang ala ngai mikir wari urang ai baraka pemang cintut paramian jalak turang ngai kakana parawan kana kanganakana pikir ngai mikir parawan darang ngai kan cukur yang ngoran pang yang ngai mur ko mikir ngur kanar yanan bili kabi kan ngapangal mana men main mat bala ngai uni wari urang ngan ja pelalu mangalakan mirik mirik ja manjal kyang uni kabi muka kan ngapangal mana mendil main ja kami rica ngai belen kana ngai pi kana ngai pi kan pemar bae ngunan ngobale bale nyamri ulung ngai pi kan kana pemar ka pemar ngai belen parcil jana nyai galup mangal ja ta kai ngai bir kairo ping ping tur ngai ning ngale pi nya bicer ning ngai wa ngai lawarangan luap mangal wapan ngai urangan luap ngai ngolel pala mekin wari ra tut nawara pra Marangal ngai jukur ngene ngal tetinya jukur kawang kai ngujukur mirian marangal ka murkumin ai jalak tur murkumin ai jalak tur warpa mak ulana mena kul pur ngal tere ka ngin ulana mena ko ngwang kan ja ka ngin jukur mire palangai da ngamena da ngamena ngai kawang kai ngai nguruk tur pagana nguran kan ka da ngamena ngai ka miri cang ai kacuna nguran kan wang kai ngamena jalak palangai lokanan Lokan ngai macin, ngoni jukur mirja. Lokanan tawar na. Ngai nganin nan. Urupan kayo tu makmarma. Makmarma maklurkun. Ninan walkan wangang. Wangang walkan ngai tangal. Ka nawa walkan. Ngai ngan urupan dun. Nawa ngai kan. ninungay ka nga ngon muka uni nanungay uni miyalk ya nanungay urpan unaw ko kanju uni ngay urpan ya nanungay miyalk kayuto ngay uni diri ka ang lorkon yuto nanungay ninan marakan kangay uni kuya nga namin kangay ipinyan uni bali baba miringon ka ba ngay ngari miringon yuto na dingking pirkairo kalukan ngay dawat marangal yukur miriya marangal ngay marangal uni ngay kan makin nawap marangal walang kunyi urpan ko kayo to walang kulpur o wap na nga dyan ay dobok para marikinan ang upan nga iwa nga ni rang ikor nga tilang ay marikin duwat chaychar ka unal bala naungor duwat tur nga iya kapulo nga iya arap tur kawaya lakura bala chaychar yur purna doyur tuhan na dola na dola na dola na manjak pilja limurong ko pichar nga iyo urpan niya yu tamada. Tuhala na nga rin, na may baba, rin ko na malang ko po na na, mahanjal ko rin niya, maharin, po na na, mahanjal ko rin niya, limrong limutulog kayo, may karay riyan, pitcher. Ngayon na nung ibawalan ko, umarin urpan, siyang uruki mahanjal ko niya. Ngayon nga nukan ko nalpan niya, yukur, may karali ngayon, ni kataran ka, ngal, nganak na yan. Pahang ngayon palang birka, yun na yutong, yun na yung yutong, nang gulupurok ngayon tam. Kangayon ko yung namin ngayon, api niya ngayon, nahuwi kanjin niya, palang ngayon ka nung, barday na pala, kuchkuchur walang ko niya. Paya ngay berkay orang nak ngadi meringun kayu tolor kon kangal jam kini ratna para ngay teh tuan itu malang ngadi meringun kaya mar kulingat ten nawi majal kecer yup mangala ngadi meringun yup mangala kecer ngay kakak dara kami cap cer ngay kungkal kalau kapai ngok kawar wepo nawi rangan rangan mir roko mir nawi majal kay yup mangal kak picture par par punungar kamangar kangay atang jukur o kabay ngo kagot par kapuluan kay ngo kay picture bile kapuluan kay ngo kapuluan kay ngo kapulan halal halal na na to lang ja nap ngo ka ngala na kadara na kangola kadara na yan na ngan na ni ka na na pruto ria nga matrin ja manjal to tara kana ni pulo kana unala jukur mili ja galali ja ngala pruko ka ngala kana na makina na ni to ala wala matum bro picture nini na niki matilang ara nung karama-rama picture angay ngani ko yang ganji yan pengay nyal iruangan matilang ara nung karama-rama pili na yun ito ala na wala nga jal jal ka nung Amerika ngoy may pa picture kawara ngay marangal kala ya ko bati marangal ngay ka ngay ngani ko yang mara yuto niya mara yan pipala ngay wichar iunangan niya kaya hindi na nung kuchkuchur niya ngani marangal ito rejat picture dawat ng urokoro muni karan ya ko bati kaman mag kanin bicara ko kangaran tu nana nain kati yang kunda yutun diri mulio manyanin kanganya nain bicara bila ngay marang ar kunda ninda ko bicara kangaran tu kunda yutun kaya bicara ngay kati yang luli kumru utri julup na nguni nawin muni nawin kunda ka julup tu nyangay nguni kulun ya kamapun uni limulika na mamapu nawi urpan na diri multinya kamapun aman mag putur niya ngayon ngayon kumur niya ngayon pala niya ngayon binbar mewinan ngayon pahang may laki putur niya ngayon nawin urpan niya pili ngayon kumur na utur kadun niya ngayon pahat na utur niya pala ngayon kumur po niya nawin ngayon daw yura yakan na ngayon kana ngayon to putun ang atin niya ngayon ngayon urpan niya ka putun namir yan ngayon kandi nga niya dari muli utur kumur yan daw na ngayon binbar niya aman mag kangayon ngayon bicara wangan eh maran jato wandiri na bruj-bruju na bala na waring upan muna marikin ang arato wandiri na winya inaunin ang arato bahing una maraman yun na unin na unin din uli ka bahing una napuro na manymak ko na nangala ni ka na bahing una napuro na ngara na kajamal kulit na nangala manymak ko ngala nga napuro nun na to kanan na maran jato wandiri na napuro jamal kulit ako bala na muna waring na nga napuro tong upan marikin nga napuruto duwato na yakan na napuruto na ito na mga bulo paingo na yan na bitjara wani rin niya nga rato wani rin na yan na paingo napuruto nga rato na nango bitjara angay nga rin doon biya kibilin naman lang din paingo yun nango nga rin doon buton ka buton na yan kaya ulan nga rato ka jiwar kura marikin buton paingo nga rato na namire doon lang nga yun dya unikatul ni mani irako manjal ko bitjara pana ni ke buttro bele lai dal ni dale gawana ngatumro wana ngatumro ni buttro na ke kapai ngana ngal tu na na mere ni kangara nuna tu bayi nuna nama ni tu ngara na yaka nama kangara nuna tu yaka nama lai dal ni tola mitri ngabicar ngai nyan ngo im nawe nguni urpan jawangan bayi nani ki putur bili lai dal ngula yul ni tola wana ngoy ngula lai dal mirin malanuma bicar ngai urpan ja kangai bicar ngai mangan nawe kanjin kabilin ara do butu na butu na yan ni tura bayi ngun dal yun unil bili ngara to dal yun na wana ka goya malang ora ora unil ngara to dal yun ya kara to wana me dal yun ni ni ka na chen marchi ngara to unil bili ngara dal yun wana ka goya malang ora ka wana ka goya malang marchi ngara to unil bili ngun dal yun unil bili ngara to dal yun na wana ka goya malang ora ora unil ngara to dal yun ya kara tu wana me dal yun ni ka na chen marchi ngara to unil bili ngara dal yun wana ka